0: tarbamale rafurata manga busuni morte do war rafurate le ratera wata minjira war garin le morte do afurate do nolin da tajiru injira sansan suga abdi muratani jiran abdi takanga bani abadi merga dala namas kadufe wanga na si gafa tu injiru basin do pias wanga na kuba kabate atau beka atau ga wambe nungka bunu tu fewan timma awasa kana kesa juru kanada lamia kija jadi tu wanu gafa tengka bu abdi abdi muratate bu yumadu asa degat juru mangulamba na mionda ana furata me ana kaje samu dema kanuman amne samuni sami damajira amne wanga na rawone karawata le jira ti tumala baru namni bayen sada danga sudi kana hende wonani tasuma to demu karawanti gundala gamu wan ni san rawata nje demu gundala gamu fa senu dendesa akata sada akata sa sandu ba senu dendesa badita kumale nama kaba me tan nami kumata ma lakamu kana kesa jira wala mile to peada murten no ifuran ne kun wan ni rawone debe mir kenye degare mirga degne ton abukatun injuru namni mirga wan kan nu fal mu injuru yo wan to gafan ne atocha gudda tu nur raga jira kana fu kana motu ma to peada peada ton basin ba kana rejuru wan kana ra deme man ko kana fulle war rasa sa ro kutane jira ya la karga tu tarra kasida ka ya laman ba kan da mani ti mil dor dore dela ka ya lamani fa yudan dan eron era darbe mil kun dor dore eron mara ya la takan kan lu ramura me jira kar ter ramura me jira yolle sa dima fur jira ndara to no mo ke su jira kana ke sa ko fa ji jira amalle deme jolle kale ro ko ro jira eron ni gafan ne mana ya la ne gafan ne duara wana kasid abdi murade jira wan ter ke jira kana fu mo tu man to pe ala murden kun nur jeramu da bulle manni ko naga murte ko nerata rawa tunde fayyan sa de game fiton erga dalla nan man sa de game ton kan wa kana le gargar so yala le akarga tun manni ko fana ka fiti kana ga fanni
1: namni makani sa hin eramne kun akatti biya behes bbc tidubatera
0: akko to ta ke sa juro ama undu inde ka wal waran sa jira e jolle badiya di badiya kana ti yo para unda no yo dunte yo warana mo tumma tu ta be wa tuwa kana ke sa jirta jede ton ti onti jada dalaga ta jira tin nande to ta ke sa tam ramma kana ta chura yo na ma badiya ta magala dente wa bisu dunde su tam magala ta se badiya dente to badiya wa ku ta dunde su rakkin ma santu jire nyi ma da dane jire nyi ma ti ke nyara jir

0: domin ya samu damar gabatar da faretin bikin murnar samun nasara a yakin duniya na biyu. Sai dai wannan hari shaida ce da ke nuna yana son a ci gaba da yakin. Hukumomi a babban birnin India Delhi sun sanar da daukar matakan hana fadawa karancin mai a kasar. Hakan na zuwa ne bayan da Prime Minister kasar Narendra Modi ya kira da a rage amfani da mai domin magance matsalar karancin man da ake shigarwa kasar daga yankin gabas ta tsakiya. Babban ministan birnin Delhi Rekha Gupta ya ce ma'aikatan gwamnati za su rika aiki daga gida sau biyu a sati. Matakan sun hada da rage tafiye-tafiye da kuma soke duk wani babban taro na gwamnati. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir ranka da labaran duniya. Gabatar ya ce takwaransa na China Xi Jinping ya yi ta yin taimaka masa wajen ganin an sake bude mashigar Hormuz. A lokacin tattaunawa da Fox News bayan ganawa a Beijing, Donald Trump ya ce Mr. Xi ya kuma tabbatar masa da cewa ba zai aika wa Iran kowane irin taimako na soji ba a yakin da suke da Isra'ila da Amurka. Ga rahoton Aisha Ali Jafar.
2: Tun da farko shugaban China ya shaida wa taron liyafar cin abinci da ya shirya wa Trump cewa ya kamata a ce kasashen su sun kasance abokan kasuwanci ne ba abokan hamayya ba inda ya bayyana alakar su a matsayin mafi muhimmanci a duniya. Mr. Trump ya ce China za ta siya jiragen sama samfurin Boeing guda 200 daga Amurka. China za ta iya ji kamar ita ce za ta fi cin moriyar tattaunawar a yayin da shi ke ganawa da Trump wanda ya kin Iran ya raunana karfin ikonsa. Toshe mashigar Hormuz dai ya girgiza tattalin arzikin duniya kuma ana sa ran Trump zai nemi taimakon Beijing wajen sake bude mashigar. Beijing da Tehran dai na da alaka tsawon gomman shekaru kuma China ce babbar abokiyar kasuwancin Iran. Idan shiga taimaka wajen dawo da Tehran kan teburin tattaunawa hakan zai iya ƙara mishi tasiri da muhimmanci. Gabanin tafiyar su zuwa China, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya shaida wa gidan talabijin na Fox News cewa wayware takaddama da ke tsakanin Amurka da Iran abu ne da zai amfani China kuma yana fatan za su iya shawo kanta da taka muhimmiyar rawa domin tabbatar da hakan. Sai dai China za ta buƙaci wani abin daga Amurka idan ta yi hakan. A cewar kafafen yaɗa labarai na China, shi ya gargaɗi Trump a yayin tattaunawar su cewa batun Taiwan na iya jefa ƙasashen biyu cikin rikici. China za ta iya matsawa Amurka lamba ta jinkirta ko daina sayarwa Taiwan makamai duk da dai doka ta tilastawa Washington samarwa tsibirin abin da za ta kare kanta da shi. Duk da haka dai jami'ai daga Taipei na sanya ido kan tattaunawar domin ganin abin da ke gudana. Kan batun Iran kuwa kasashen biyu sun amince cewa bai kamata Iran ta mallaki makaman nukiliya ba kuma wajibi ne a bude mashigar Hormuz domin a ci gaba da sufurin makamashi.
1: An gaishe ki Aisha Ali Jafar da wannan rahoton. Idan muka je Najeriya, gwamnati shi Makinde na jihar Oyo ya ayyana tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar APM. Gwamnati Makinde ya yi wannan sanarwa ne a dandalin Mapo Hall na garin Ibadan, matakin da ke nuna sauyin alkibala ga manyan jam'iyyan adawa. Sai dai wasu na zargin cewa fitowarsa takara tamkar tana da wata manufa ta daban. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellema na dauke da cigaban rahoton.
3: Fitowar Shehu Makinde a matsayin mai neman gurbin shugabancin kasa ana cewa ya sauyi lissafi masu neman takarar shugaban kasa musamman ma waɗanda suka fito daga shirya ɗaya. Haka kuma ta hanyar kaucewa rigingimun cikin gida na jam'iyyar PDP, Makinde yana kokarin samar da wani sabon zabi ga 'yan Najeriya inda yake tallata salon mulkin sa na jihar Oyo a matsayin mafita ga matsalolin Najeriya. Masu sharhi na ganin komawarsa jam'iyyar APN a matsayin wata dabara ta kubuta daga tasirin siyasar Ubangida, ko da yake akwai masu shakku kan ko akwai wasu manyan 'yan siyasa da ke tura shi don rage tasirin gwamnati mai ci a yankin Kudu maso Yamma. To ko hakan zai wani tasiri a gare shi sakamakon tsayawarsa takarar? Dr. Abubakar Kyari, masanin harkokin siyasa ne a Jami'ar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda ya bayyana cewa
4: za a iya kallon wannan abu ta fuska biyu. Ta farko dai shi Makinde ɗan Kudu maso Yamma ne kamar Bola Ahmed Tinubu. To a baya ana ganin cewa ya babu wani ɗan kabilar Yaraba da zai kalubalanci Tinubu, to kuma sai gashi Makinde ya fito. Kuma jihar ita ce ta biyu a wannan sashin bayan jihar Tinubu ta Lagos a wurin ƙuri'u.

0: wasu za su yi tunanin cewa mai yiwa za su raba kuri'un wannan sashi. To amma kuma idan aka duba ɗayan kuma ta gefe sai a ga cewa kamar yadda waɗansu suke zargi duk da yake dai babu wata hujja a cewa jam'iyyar APC da kuma Bola Ahmed Tinubu suna amfani da dabaru daban-daban don su tabbata cewa sun raba kuri'un 'yan adawa.
1: Wasu suna cewa ba kasafai kananan jam'iyyu suke yin tasiri ba, kana ganin haka ko ta rawa da zai iya taka wanda lalle ba a sani ba?
0: To inda an yi maganar tasiri na tunanin wai ko zai iya cin zaben shugaban kasa, ne ina ga wannan abu ne mai kamar wuya, saboda zaben shugaban kasa wani babban al'amari ne, sai ka shirya, sai ka samu karbuwa, kuma haka ba za ka fito rana ta kamar yadda shi makin da yayi ba. To amma idan kuma so ake amfani da shi a raba kuri'un 'yan adawa, to wannan kuma haka zai iya yin tasiri.
1: Yayin da zaben shekara ta 2027 ke karatowa, sunayen manyan 'yan takara sun fara fitowa fili, kama daga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC wanda ya fito shiya ɗaya da Shema Kinde na jam'iyyar APM, yayin da ɓangaren adawa ke kunshe da Peter Obi tare da Dr. Rabi Musa Kwankwaso a jam'iyyar NDC da kuma Atiku Abubakar a jam'iyyar ADC. Masu sharhi na kallon takarar Shema Kinde a jam'iyyar APM a matsayin wani babban gwaji da zai iya raba kuri'un yankin kudu maso yamma, musamman idan ya yi nasarar nuna kansa a matsayin matashi kuma ƙwararren da ya yi wa jiharsa aiki tukuru. Gwamna Shema Kinde ya gina farin jininsa ne a ƙarƙashin tsarin sabon duniya da yake kira Oyo Model, inda ya mayar da hankali kan inganta fannin ilimi ta hanyar soke kuɗaɗen makaranta da ɗaukar dubban malamai game da farfaɗo da tattalin arzikin jihar ta hanyar bunƙasa harkar noma da gina manyan hanyoyi da suka haɗa da birane da karkara, ne suka ba shi ƙwarin gwiwar cewa zai iya amfani da waɗannan nasarori na matakin jiha domin shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya baki ɗaya. Umar Shehu Ɗanleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
2: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
3: A Najeriya, yayin da jam'iyyun kasar ke ci gaba da shirin fitar da 'yan takara ta hanyar maslaha ko 'yan tinke, ƙura ta turnike musamman a jam'iyyar kasar mai mulki ta APC.
4: Har ga Allah za mu yaƙi zaluncin. Abin da yake gaya maka ba fa da baki ba ne, za ka ga yaƙin da baka taɓa ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, baka taɓa ganin irinsa ba, ladmi tai. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
3: Shi me ya kawo irin wannan takaddama?
5: Ba a yi maslaha da kowa ba, ba a zauna da kowa ba, magana primary election gaskiya ba a yi ta ba a jihar Kano gaba ɗaya.
3: Me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci? Wannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na Ra'ayi Riga na wannan makon. To ga masu shawar shiga cikin wannan shirin da zai zo muku gobe Juma'a da karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, sai ku aiko mana da ra'ayoyinku ta shafinmu na BBC Hausa, Facebook da sauraron hanyoyin da aka saba. To muna dai Najeriya har wa yau, inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta nemi cikakken bayani daga rundunar sojin saman ƙasar kan hare-hare ta sama da aka kai da suka rutsa da jami'an tsaro a sassan Najeriya. Hukumar ta bayyana harin bayan nan da aka kai a yankin Zurmi na jihar Zamfara a matsayin wani abin takaici, duk da rundunar sojin Najeriya ta musanta cewa harin ya rutsa da fararen hula. Hukumar ta buƙaci gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan har-haren. Abdullahi Abubakar shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, ga kuma ƙarin bayani da yawa Awul Ahmad Janyau.
6: A gaskiya komai ne na ayyuka yana da tashi ƙa'ida, yana da doka, kuma akwai abin da kundin tsarin mulki ya ce a kan wannan aikin naka. So wannan damuwan shi ne babba. Akwai abin da ake ce ma ka duba proportionality, za ka duba ga wani illa zai haifar in ka aikata abu. So kun balantana wannan an yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku, a nan Zamfara last year an yi, this year an yi. Kuma abin nan ya zo da muni.
7: A ɓangaren ku, kamar kun yi bincike, kun tabbatar da abin ya rutsa da fararen hula?
6: Mun samu report wanda ya tabbata mana cewa ya rutsa da fararen hula, saboda a kasuwa abin aka jefa abin nan, kuma ciki akwai mata da yawa, ciki akwai ƙananan yara da suka rutsa, ya rutsa da su. Su mun tabbatar da wannan akwai wannan.
7: Amma sojoji sun fito suna musantawa, sun sake nanatawa, suna cewa ai matattara 'yan bindiga ce.
6: Shi yasa hukumar mu ta ce a yi bincike, amma bincike ba na hukumar soji kawai ɗaya ba.

0: ya kamata a yi independent bincike, bincike wanda an mai zaman kanshi na daga wani one organization wanda za a yi sahihin bincike wanda zai tabbatar da ainihin wanda da ta faru.
1: To amma akwai wani yunkuri da kuka yi na kokarin aiki da su jami'an tsaron musamman sojoji?
0: A yanzu muna cikin kin hada bayanai da kuma bincike na tabbatar da ƙara tabbatar da abubuwan sosai da kuma wanda abubuwan ya rutsa da su, wanda kuma ita shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Dr. Tony Ojukwu san ya fito ya yi kira lallai-lallai cewa hukumar soja ta dinga kula da abun nan, kuma lallai ya kira cewa a yi bincike na ƙwaƙwaf kuma daga wani independent abu wanda ba tare da cewa sojoji kaɗai aka bari suka yi ba, don a tabbatar da gaskiyar al'amarin, kuma a san an ɗauki hukunci ma waɗanda suka yi wanda wannan abin zai sa a samu rashin maimaita irin wannan kuskure da suke kira cewa suna yi a nan gaba.
2: Abdullahi Abubakar, shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya, reshen jihar Zamfara. Da haka agogo muke cewa ƙarfe 9 saura kwata a Najeriya da Nijar, 8 saura kwata kenan agogon GMT. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu sake komawa Najeriya, amma yanzu bari shirin ya nufi Mali, inda rundunar sojin Mali ta yi wa dukkanin dakaranta da ke hutu kirayi a kan su dawo bakin aiki, a yayin da take sake fasali da dabaru a shirye-shirye da take na sake kwace ikon arewacin birnin Kidal. Wani babban kwamanda a rundunar Kanal Altahir A Maiga cikin wata takarda da ya sanya wa hannu ya ce kowane jami'i da ke hutu a yanzu haka ya koma bakin aiki, sannan kuma su kai kansu shirin kwatar rundunar da ke gawo kafin nan da ranar 29 ga watan da muke ciki, wato kafin a tura su zuwa Anefis. Ga Aisha Sharifa da ƙarin bayani.
3: Kwamandan ya ce Anefis gari ne mai muhimmanci da ke kan hanyar Kidal, ya ci gaba da cewa an zaɓi gawo a matsayin wajen da za a sake haɗuwa, da kuma Anefis a matsayin wutan da daga nan ne za a riƙa kai har-hare domin hakan ya zama wurin da za a fi mayar da hankali a kai. Rahotanni sun bayyana cewa sakon kwamandan zai kuma yi aiki a kan jami'an gendarmerie na ƙasar da hukumar fararen hula da 'yan sanda da kuma dakaru na musamman. Sakon kwamandan ya kuma ambato batun sake tsarin aiki, wanda tsari ne na soji wajen ƙarfafa dakarun da aka tura zuwa yankin arewaci inda sojoji ke ci gaba da taruwa. Birnin Kidal dai ya fada ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Azbinawa a ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata, bayan wasu harare da ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, wato Jinim, da ke da alaƙa da Al-Qa'ida ta ƙaddamar tare da ƙawarta Azawad Liberation Front, wato FLA. 'Yan tawayen Azbinawa na son mayar da birnin Kidal ya zama babban birnin ƙasar Azawad da ta haɗa da yankunan Menaka da Kidal da Gao da Taudeni da Timbuktu da kuma wasu yankuna na arewacin Mopti. A ranar 9 ga watan Mayun da muke ciki ne, shugaban kungiyar 'yan tawayen ta FLA Bilal Akshrib ya kare gwagwarmayar kungiyar su ta neman 'yancin kai daga Mali, inda ya bayyana cewa an haɗe yankin Azawad cikin ƙasar Mali ba tare da la'akari da tarihin yankin ba wanda yake da daɗaɗɗen cigaba.
2: To a gaida Aisha Sharifa da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar, kotun shari'ar harkokin kasuwanci ta yanke hukunci kan wata takaddama da ke tsakanin kamfanin dalancin man fetur na ƙasar Sony Deb da kamfanin Mauritania na Star Oil da ke hada-hadan sayar da man fetur a ƙasar. Hukuncin da kotun ta yanke jiya ya kwance wato ya kwace tare da mallaka kamfanin Sony da wasu gidajen mai na Star Oil 36 da ke yamai da sauran yankunan kasar. Ga rahoton Cema Ilaisufu.
4: Rikicin da ke tsakanin kamfanin dillancin man fetur na kasar ta Niger Sony Deb da kamfanin Star Oil na Mauritania da ke Niger na da nasaba da basu sakan da kamfanin Sony Deb ke bin kamfanin na Star Oil bai biya ba. Kamfanin Nassar Oil ya shafe tsawon lokaci yana karban mai daga kamfanin dillancin man fetur na ƙasar Sony Deb ba tare da ya zuba kuɗi ba. Bayan yunkurin neman warware takardama cikin ruwan sanyi ya ci tara ne, kamfanin na Sony Deb ya shigar da ƙara gaban kotun warware rikicin kasuwanci da ke yamai da zumar a dawo masa da biliyoyin kuɗin sefa da yake biya. Saboda kamfanin Nassar Oil ya kasa cika alƙawuran da ya ɗauka yayin tsarin sulhun da suka yi, kamar yadda Biyo Abdurrahman, jami'in kula da yaɗa labarai na kamfanin na Sony Deb ya bayyana mana.

0: To kasuwanci ne tsakanin kamfanin Sony Deb da kamfanin Star Oil wanda ya sayi kamfanonin Total Energy yake kasuwancin mai da su. Kuma yana da ma'amala da kamfanin Sony Deb wanda shi yake sayar da mishi man shi ko yana sayar da ma ɗan ƙasa. To tun wani lokaci kamfanin na Star Oil yana ɗaukar mai kuma kuɗi suna hawa baya biya. Abu ya kai har aka je shari'a kuma da aka je shari'a ta sa aka kama duka kuɗin sa yanda cikin bankina aka yarjejeniya aka maido kasuwancin aka maido mu'amala suka zuba wasu kuɗi. To daga wannan kuɗin da suka zuba kuma suka ɗauki mai da yawa kuɗi miliyarka da dama kuma ba su biya.
1: Yau da wani lokaci dai gidajen man na Star Oil suka daina aiki a birnin Yamai da ma a duk faɗin ƙasar, inda yanzu haka aka kwace 36 daga cikin gidajen man 57 ta dalilin barkewar rikicin da Sony Deb da matakan da aka ɗauka na kwato kuɗin. Bello Abdurrahman ya kuma ƙara da bayanin cewa duba da yadda gwamnati ke buƙatar kuɗi ne yasa kamfanin na Sony Deb baya daga ƙafa ga duka wanda ya sha mai bai biya ba.
0: Aka bincike su babu kuɗi kuma su sun sha mai sun sai da mai man ƙasa ne a cikin wannan lokacin da ake wanda ake buƙatar kuɗi. Duk wani wanda ake bi bashi ya biya saboda ana buƙatar kuɗi na a ci gaba da taimaka ma 'yan ƙasa. Kuma aka lura da su 'yan Star Oil suna nema su ringa wasu irin halaye na ko su sai da kamfanonin nasu ko su sake musu suna ba a san ba meye ne manufarsu, saboda shi ne koki ta ba da uzini a cikin station insu da ke da kai a cikin ƙasar Niger 57 an kama 36 an sa su hannun kamfanin Sony Deb har sai sun biya kuɗi. Kuma a dokance in suka huce wata biyu ba su biya wannan kuɗin ba wannan station insu suna iya zama mallakin kamfanin Sony Deb ko kuma su zama su su kasance a sasu wantare a saida su.
1: Har zuwa wannan lokaci dai ba wata sanarwa ko wani bayani da ya fito daga kamfanin Star Oil dangane da wannan takaddama. Sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin da muka tuntuɓa ya bayyana mana cewa ba za su ce komai ba, amma akwai yiwuwar kamfanin ya kalubalanci wannan hukunci.
2: To madalla a gaishe ki cima Ilaisufu. Idan muka koma Najeriya jihar Kano, an kaddamar da motoci da babura masu amfani da makamashin iskar gas ta CNG a jihar Kano wanda ya kunshi shiyar arewa maso yammacin Najeriya. An kaddamar da motocin ne karkashin shirin shugaban kasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zardin Lawan ya aiko mana.
3: Manyan motocin bus da kuma babura masu kafa uku da sauran babura masu amfani da iskar gas ta CNG su ne aka kaddamar tare da cibiyoyin samar da iskar gas din a jihar Kano. Wannan shiri ya shafi jihohin yankin arewa maso yammacin Najeriya. Barista Ahmad Ismail shine shugaban shirin shugaban kasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG.
4: Motocin da manya-manya masu ɗaukan kimanin mutane 55 a zaune da kuma kimanin mutum 40 a tsaye, guda 40 ne har da mai aiki da wutar lantarki wato electric bus kenan. Kuma za a sa su ne su yi sufuri a cikin birnin Kano su tafi kaman unguwanni da sauransu sassa daban-daban manya-manyan hanyoyi da ake bi da mutane ke biyo da kullum. Wasu kuma za su yi aiki ne a ma'aikatu na gwamnati, misali zan su rage wa mutanen da suke aiki gwamnati kaman civil servants kenan su samu sauƙin kuɗin sufuri da suke kaiwa suna dawowa ko suke zuwa gun aiki. Sannan baburan kusan ci a daidai sahun guda 200 ne masu amfani da iskar gas da kuma wajen guda 500 wanda shi gwamnan jihar Kano ya saya wanda suke amfani da wutar lantarki da mu kuma wanda za mu kawo daga baya. To wannan su aka kaddamar da su yau da kuma tashoshin iskar gas din guda 5 wanda aka buɗe a jihar Kano wanda za ka iya shiga ka sha iskar gas wato CNG a yau kenan. Akwai kuma manyan LCNG wanda su za su iya tashoshi ne wanda suke daskarar da iskar gas din in ya zo a matsayin LNG wato in ya zo a matsayin ruwa sai a daskarar da shi ya zama iskar gas na CNG a saka shi a mota a yi amfani da shi. An buɗe guda 2 ɗaya a nan da Katsalle na Greenville da kuma ɗaya yana nan kusa da Amana City.
3: To sai dai wani abu da ake yawan korafi a kai shi ne tun farkon zuwan wannan shiri ake zargin an bar yankin arewa a baya saboda yadda ba a samun wuraren samun iskar gas ɗin a yankin da kuma wuraren da ake juye motoci daga man fetur zuwa iskar gas.
4: To mutane ba za ka hana su korafi ba. Yanzu dai kaga abin da ya faru yau. Wata shida suka wuce wannan harkar CNG babu ita a Kano, babu alamar ta ba. Amma yau mun kaddamar da gidajen mai guda 5, motoci 40, babura 200 wanda duk za su fara aiki.

0: na sufuri da kuma za a fara shan iskar gasar nan. Combustion sector 41 ne suka buɗe a Kano, kuma duk yanzu an kaje kowa na da wannan abin da ake combustion din da shi. To da haka wannan korafin amma da ana yin sa yanzu ya kau. Sannan magana AKK abu ne nan bisa an daɗe ana yi wajen gwamnatoci da suke magana AKK abu ne ma mai jan lokaci kuma mai kuɗi masu ɗimbin yawa. Amma dai na san zai zo don ya kusa kaiwa gwagwarada. Daga nan kuma zai toka Kaduna ya toka Kano insha Allah.
1: Manufar shirin samar da motoci masu amfani da iskar gas ta CNG ita ce bunƙasa wayar da kai da ƙarfafa haɗin gwiwa a faɗin muhimman ɓangarori da kuma gaggauta amincewa da tsarin makamashi mai tsafta kuma mai ɗorewa. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To madalla yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labarin wasanni.
3: A karon farko cikin shekara 16 Inter Milan ta lashe kofin Coppa Italia bayan ta doke Lazio da ci biyu babu ko daya a wasan karshe na gasar. Kungiyar da Christian Chivo ke jagoranta ta ne ta dauki kofin Serie A a karo na 21 lokacin da ya rage wasanni uku a kammala gasar. Kwallon da Adam Rusic ya ci gida da kuma wace Lautaro Martinez ya ci suka taimaka wajen tabbatarwa da Inter lashe kofin Italia karo na 10 a filin wasan Stadio Olimpico a jiya Laraba. Karo na ƙarshe da Inter Milan ta lashe kofuna guda biyu a jere yayin da Jose Mourinho ke jagorantar ta a 2010 sa'ad da ta lashe kofuna uku a jere lokacin da kocin ta na yanzu Chivo ke cikin tawagar 'yan wasan ta. A karo na 14 PSG ta lashe kofin League One karo na 5 kenan a jere abinda babu wata kungiya da ta taba yi a tarihin gasar. PSG ta samu nasara bayan doke Lens da ke matsayi na 2 a gasar inda ta hada maki 76 ita kuma Lens ta hada 67. Brushkelia da Ibrahim Bayini suka ciwa PSG kwallayen biyu. Bayan wasanta na ranar Lahadi, PSG za ta yi shirin fafatawa a wasan ƙarshe na gasar zakarun Turai da Arsenal da ke jan ragama Premier Ingila. Saudiya za ta tallafawa gasar cin kofin duniya da za a gudanar a bana ta hannun asusun zuba jari na kasar wato Public Investment Fund PIF. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta sanar da cin mai yarjejeniyar da kamfanoni biyu na PIF. Sebi Games Group da kuma Kidia City domin yankunan arewacin Amurka da Asia. Wannan yarjejeniya ta kara gina alaka da aka fara tun gasar FIFA Club World Cup tare da karfafa haɗin kai tsakanin Saudiya da FIFA gabanin 2034 da Saudiya za ta karɓi bakuncin kofin duniya. An dakatar da wani wasa a Italian Open na kusan minti 30 saboda hayaki da ya turnuƙe sararin samaniya sakamakon murnar lashe Coppa Italia da Inter Milan ta yi ajiya. A gasar ta tennis ɗan ƙasar Italia Luciano Darderi ya samu nasara ne kan ɗan ƙasar Spaniya Rafa Juda inda ya kai wasan dab da kusa da na ƙarshe a lokacin da agogo yake kada ƙarfe 2 dare. Darderi mai shekara 24 da ke matsayi na 20 ya yi nasara kan Juda da ci 7-6 da 7-5 da 5-7 da 6 babu ko ɗaya a wasan da aka shafe awa 3 da minti 8 ana fafatawa.
2: Kuma da la a gaishe ka Muhammad Buhari.
4: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
5: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
4: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
5: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
4: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To madalla, a shafin mu ana iya karanta ta yaya za a aiwatar da hukuncin daurin shekara 75 kan Salaman man. Akwai abin da zai iya hana ka auren mace fiye da daya. Sai manyan kalubalen da ke hana matasa yin takara a Najeriya. Akwai tsakanin Boko Haram da 'yan bindiga waɗanne ne suka fi haɗari ga Najeriya. Sai akwai yadda maslahar tsayar da shekarau ta bar baya da ƙura da ko shan lemon kwalba mai sa kuzari na da illa ga matasa. Sai ko Mourinho zai iya gyara Real Madrid da dai sauran labarai a shafinmu na kai tsaye kuma Tinubu ya gargaɗi

masu sayar siyasa ya a mutu wato tin biyan gargadin masu siyasar a mutu ko a yi rai a zaben fitar da yan takara sai a je a duba da wasu karin labarai amma da dan Aisha Sharibaffawa da ita ce ta hada wannan shirin sai Fatawul Muhammad ya sada ni da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashin Hausa na BBC nake cewa a kwana lafiya